0: Big weekends of basketball are coming up. Newcastle's junior representative teams are hitting the road, competing across the state against some of the toughest competition. It's all part of a strong and growing basketball community right here in Newcastle. Stay up to date, support local talent, or get involved yourself. Check out newcastlebasketball.com.au. 2NURFM, proud media partner and sponsor of Newcastle Basketball.
1: Scope Home Access specialise in aged care home modifications, helping older Australians live safely and independently at home longer. From handrails and ramps to bathroom modifications, their team provides solutions to improve accessibility and reduce the risk of falls. A focus on safety, functionality and professional workmanship, they make the process stress-free. Scope Home Access, specialists in aged care home modifications.
2: Our sponsor.
1: Visit scopehomeaccess.com.au or call 1300 765 887.
3: Ole tanga ta tele fale no do fai o fai na ta tele mo tanga ta no tonga la to pili. Ile to tasi mali to fa tanga ta tolo ia la tu tonga fkinga fa fo mai. Ai pori mi sia ia me ai ile to sanga o mo vai. Ole o si ta langa sa fa ilo ini fa mo mo o le se tale winga le tonga ta so fanga. E be ona fa ia ai le so ata ta sa fa vai na le grupo fo fo tu no fanga tu ta langa ale di urban advisory pole tua. But it's my take for tonu for Dr. Natalie Allen. I only tell her for what we wing at it too long, lily, or for Tinong I fall it. Fadia, Dr. Allen, well, who need to sang all your side eating all on my little swears if I so long or yay, my wafa finger taina. It is I eating all on a lua for to sang a mo falling. Side eating all on a lea, on a lua for to sang a mo falling. The housing survey of Fatino Ele Klupo for two alitua. So too far to see a mai falong on a sao yele lima, filosalo tosmo le lotan at a new sila. So after selling year of our Kuso Luafe Malu for fa, Mayan Wari Luafe Malu for one. Ta were Dr. Allen, or Nefa Momonga, my friend of Sosanya Longo, and I fight on a five up businessing. Our Tilo Tilo let you know a triatu, ye invest many if I tosanga, if I sanga to tell it. Mae fa'i a foi, o le leinga fatiei no le tau o le soi, fuang o fitei ae maainga. I ainga e maututongi, ainga e feololo ane i e tongi maua. Mae la tu e nau nau e fie fata wina ni o la tu fale momoa. A e leo te pula ai le fa fitauri na o tangata maainga e matua i ola maatitiva. A e uilea, o loo iai le vala o le falungona i le vau tangata e ona ina fale mautu, mae la tu e nonofo maututongi. E u lava o le imas furu pasene o ainga e ona ina fale mautu e la ngona se falo ngona toa, ma le malu pui pui o lato fale, a e na o le lima sufik pasene o ainga maututongi sa iai lea falo ngona. O le fafine ya neha shama sa ia tua ia le pua o le mafaufau a maa ito. I le teimi sa maua a maua ai mau i le lina lana fainga faa ngoi, i le matanga alu ngot tamaiti poro ranga tamariki. A e ua ia fale nei, sa faya le ngoi na ia ola ai se ola nga sa afita mao ainga. E peo na ia longo ai le vai ngot tala le staff. Mo se tei mua mua talu mai lea ngoi e lua miliona tala sa ia tau pulipulina mai lea matanga alu ngare malosa ngadu ai. Sa tala no tu sa oi shama i winga ia te ia. Ilona fali o lana teula inga sa ia i sa fua i le ngoi. O le vave li taia lea ma ola ai se tu ainga o langa te mao ainga sa ia katonu. E te tawana ia mawaina. O le fafingi e iai lona faa i longa faa fo mai por PhD, i vai ngateo insinia mo vai la au por chemical engineering, sa ngalue o se pule sinia le matanga luenga o vai ngateo fale le matanga luenga mo le matanga luenga wa onga. Sa ia faa ngai pepo faa sinomanga pe pelo po fake references, ma ili a matanga luenga, e na te maua inaise nga luenga tongitele le matanga luenga mo tamaiti, ia se puari le luaf marir futasi. Ai na tele fa vale ainda fa tinonga le matanga lo nga ngoi ai le lua miliona tala malona to lua ya amen deep shama. Sa li poti mo mo ai sa nga lua fa ta si le nga ali fa vale le matanga lo nga e mo le lua miliona tala. Tele no ai va ngo tala mai to no fa pui pui sa fa manino e shama le ponga sa fa yela na fa nga ngoi e lava wa mai ona ye moa se lo kelo sonanga va ama awala manino e manu ya nya nga lo nga. Sa e whaari ai nei manatu, ma le tēnō tau tinonga ile laulau o suia le fōn whātono le polola. A o nau nau e te tala i tua ma le whare pui pui, a ele i o ele teime te talai. O lea whānau naunga, sa le maruia. Sa malo iei le vaeango whare pui pui e patino i tina ma pepe le whare pui pui galai sete, ma lana tamateine lai titi. Sa e longo ile laulau, sa e lavalo na manatu, e ala ngāta tau na tele atu tupena te maua. Na ele o le mea o lo i maua i leolanga. Ola I sene amata avali New Zealand nei ole alo lumi ina I le aso whanau ilunga tonu ole ata ole tangata. Whaari ele o fiso fela wa inga ni sila ole ava inga fau mo le pui puinga ole a lumi ina I le I sene fau e amata mai le aso nanafi. Mata wai ole lumi ina o aso whanau ilunga ole ata e masa ni anu whaunga mo pui puinga e tunu I fafo le a eo fuinai se whaama ni nonga lona lua. Ile po se wha maoninga no na lua lea, I le aso whanau, wa mai alawa no tūsia eo ta wholeata. Whālia re te iulo tū la whono a vino ta avale leo fiso whela wa inga Chris Rodley. O le aso whanau e le lumina ilungo lea, ta e whainga ta telo na toi le lumina whalua. Ma a veai ma se e wala ngai tui ti te aini avanoa, mo ni ngau inga. O le no inga, o le ate ilungo le sene ile mwhoina whainga whio na toi whai este u taunga, mo whoina I seisio wha maoninga mo le aso whanau. Ole avta vale, ole sene avta vale o ye nei, ele mo mia le fai eo se swing a wa loa nga pea, a fato a fai ea le swing, pea ole teme to e fafo waile le sene. Sa te lima e Brisbane Donald Trump o Amerika I se fai tionga maua e a pope li o le sfulfa, I le pola sa, I lona fai lia, I le sona manatu, ole te iulo le kare si e ka kori gori ke lopes a fanao I Amerika, Olo, you're facing our wangale lei, ma ye ta wa ye te tau le pope on a tau fia le au auna I whainga wha por ki kianga vale. A o toi lele atu I Washington e mai Florida sa wha o ngai e Trump, sana tis ki singa umi nungo o wala so te inga lau tele wha ma ai ai lona whai tioi no pope leo. O na ye toi atiri whai tioi nai lea I sona manat wha alia I lungo on malai wale le I lau whai lipoti. Sa wha alia e Trump, e leo I ostanga te sifi e ia pope. O le fai tonga Trump sa fai e inoa mai au na ta ue pope. Ina fai ungo le vaso. O le fai se ino ta inga ua musa sa ele taua Amerika, Israel, ma Iran. E ulava eleo se mea fomo ta iulo le kakoriko ma perstene. Ona fiti e nai langona. A e se ase a tele mo se pope ona tu sa fai tonga le ta yo Amerika. Ma le tani ma ini a ye Trump eleo se mea fofoi. Ma tu se ai Trump lantis singa o papelio sna ngata e vai vai tele sori ngatu la fono. Tu ele anga tele mo ai ing fati no fava o malo. Ma ele mana o se pope mana tuane ele le mo Iran ele u mio ni au penga ni clear. Ta longa. O le au sia rote tu eva se shek I a me tele ma le to tele pena to tele mo e miki ai. Ilana talen ta alo la kapiliki. E au fiede manu malo di champino ni tamri sangol e na RL au ta alo di kalapur Sydney Roosters in lua fisu tolu. Mane manu malo ili tau ili tam ta alo di NRL daily M middle ili lua fisu valu. Ai e uilia sa e tautino o re faa mamulu o nona tau la inga tau tau tasi sa e manu malo ai le di champini ilona tau sanga manu muri di kalapur le Warriors o re ki au tūle nao li toe furio lan ta alo sa fai loina ili manu malo ai ili au al Melbourne Storm ili fai ungo re vaso. Ta mo e ai li tūlanga o ngāru tonu le leine tua ele ngata sa e kolosia ele leine skoa. Ta mo e le umi e se laufasu lima mita, po le tele nao mita ta mo e ai. Ta lepe ia pu e lima ma le sefeino se isio skoa mata ina le storm. Ma ngausi a ele sulfito ta alonga sa soo ele ito e manu maloa ile au Australia. O le masi ni taluai sa forfola e tui vase shek. Ia lona fasi e atu ta alora kalapu ale Wakefield Trinity. Le ta amarisanga englani, pe amai ale teo sangnei. Sa ye fadi ai o lea ua mai ona fola fola ia lona tue teo sangale nei le Warriors. O le fata o tonga la alona mafu fau I le teo lama ona iai I le teo sangalei. E le teo lava ona manu malo I le champini.
2: Ia o tatou talana mai New Zealand na fongai natu e se iuli umalau. Tatou tama fai news. Ia ai ono sa mai pia. E mana ia le fai news ala utama lea. Ai pia ia se mea la e a fo I pila sa... Sa lele la ititi ya sa wailo faita to news ya e. Awol faitio le leite le fai news ala utama o se yuli umalau. Ya ae usimaipea la ufafonga I tato por kalame. O le alavae tu watu I ya itato ya ufafonga ina itusia ito faamawane la ukalanda. Ya le asona asfareile asaunei la solusu fa o aperila. Tato siva na ia ae mai se foi o le weekend o le tuto o tasi o Samotu so le aso vai aso mua mua ae le io o I le aso whanau po le aso soifua o le whamna na atunga o le aso soifua o le tupu I le aso valu po le aso ngafua e malo o loa I ngā luenga ia usima ia lau whafonga

0: tenta e fica em seis.
1: Vadia tsoloa male pese fai mai, ma lo ngalue. Ia ole tele ia ole eso, nana e maua mai ina le pese ho. Avani atoloa lana pese fōu ni sau sanga. Fai mai le pese, E ngalue ma alo si esele sele, ai mele le. Ia, fai mai e fo ile to anga e tatalo. Ia, ma, e watu sai, fai mai e, fai bai bobu al palang ili nga amata, mai lana tala fai mai awole e talafu. Fa malos ya fa mai awol fa u fia fia ya ma awol ai u lo to ma ulalo to anga tatalo ya me uma tatu te fa ya ya ma wai se vi inga ole atua ya to anga la ya ma to anga nga lulue wa anga lulue malosi ya lava fo ma to se selenga al fa unga ma ya lulue fa le ma lo tongi ma e fia fia ma lo ainga.